bathi sadabu kohlangene lapho mvele iqala vela khona zinhlahla ezinkulu siyakhuleka maqhawe namaqhawekazi manxusa semkhathini siyakhuleka.